sa mga ganyan sa atin, di ba sa Pampanga, ang dami po nagpapa, ano talaga, hakupit. At saka yung ibang nga po, nagpapapako pa sa krus, yung talagang malalaking tirsa, hindi yung fake na mga kung ano-ano lang na kunwari, eh tinatari lang yung kamay. Talagang pinapapasok po yung mga nails sa kanilang mga kamay at paa. So, although there was a point na hindi na po talaga ini-engage yung mga ganito, lalo na po nung na-COVID, syempre, no? I'm not familiar now kung ano po yung mga ginagawa nila na mga innovation pagdating po sa mga ganitong reenactment or yung senakulo na tinatawag. Pagdating nga rin po sa mga tradisyon, hindi tayo nagpapahuli. Ang pongga talaga ng mga ginagawa po talaga sa Pilipinas, kanya-kanya pong mga salubong na tinatawag from Saturday nga. And then in the early mornings din po ng Sunday, alam ko may mga nagaganap din po pagdating sa Quiapo. Anyway, sa hapon po na ito, we have actually prepared a lot of good music, mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po, syempre, ang mga chika natin. Although yung iba nating chika hindi po maganda dahil alam naman po natin nangyayari ngayon sa mundo. Magulo pa rin po, mataas pa rin po ang petrol. Hindi pa po natin ma-afford yung mga doble-dobling patong ng mga gas prices na nakikita po natin. At ito pa ang isang bongga. At ako nag-share po yung aking brother from the US. May melon. Maniwala po ba kayo? Isang crown melon kung tawagin nila doon. Isang piraso is $80. Saan ka naman nakakita ng ganong melon? Sabi ko nga po sa brother ko, baka may gold yan sa loob. Well, dito naman po sa New Zealand, napipindi naman natin yan, yung mga ganyang paghihirap. Ang dami nga po mga cases wherein yung mga narinig po natin, ipang nurses din, di ba? Yung mga placements nila ang lalayo, so they have to spend about 400 something dollars just for petrol. Eh, paano pa ho yung pagkain? Paano pa yung utilities sa house? Pati paano pa ho yung mga nagpapadala at nagbabayad pa po ng mga utang nila sa Pilipinas? Kaya hindi po talaga maganda ang kinalalagyan ng lahat po dito sa atin. Kahit sa ampung parte ng mundo dahil po sa dulot ng gera ng Iran, ng Israel at ng USA na yan. Pero ano po ba magagawa natin? Siyempre, tayo we tighten our belts, di ba? Magbabudget and we will try to get, the smallest things na pwede nating parang gawin para sa pagkitipid natin. Katulad ng recycling. Pauna na po dyan, recycling ng pagkain. Pag may natira pong isda na prito, gagawin niyo po dyan, ito-totcho nyo. Kaso wala po rito ng red bean cake, kundi yung Chinese na klase. So try nyo lang, baka masarap na rin po yun. Tapos, pag may natira po kayong chicken, di gagawin niyo naman sabaw yan, sopas. At ano pa ho, mga beef slices. Kapag may natira kayo, di gawin nyo na lang pong fried rice. At kung talagang tipid na tipid, alam ko medyo mahal din po itlog, pero pwede po kayong mag-fried rice na wala ng itlog. At kung talagang merong po kayong chance na magplant ng any herbs or any yung mga vegetables lang po na madaling itanim, tanim nyo na rin po kasi pwede naman po talaga yung mga vegetables na ganyan, lalo na yung iba nakikita ko po, ang daming ampalaya, ang daming talong. Yung aking Ate Cora last time nang nagbisita po sa atin dito sa house ay sandamakmak na sili, may Thai basil pa. Ay, ang dami po niyang mga natatanim na mga vegetables. Kaya naman, hindi na siya kailangan mag-buy. So, nakakatipid po, di ba? Lalo na kung pang garnish-garnish lang, alam niya maganda po talaga magtanim. Kaya po, huwag kayo masyado magpaka-stress. Just make sure that you're having the time of your life. Kung kailangan niyo pong mag-relax, relax lang para po mapahinga din yung mind. So dito lang po kayo sa Tinig Pinoy hanggat 2 PM pa po tayo dito at sisiguraduhin ko it will be a fun afternoon, special at po tapos na ang ating Easter. Pwede na naman po tayo magpatugtog ng mga patsayaw-sayaw na mga music for all of you. Kaya eto po, umpisahan ko na, bibigyan ko kayo ng mga masasayang awitin, back to back po yan. Kaya tuloy-tuloy po ang sayawat. Makinig lang po kayo dito at asampa sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.

0: Planet FM.
1: Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.

ngayong Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay City, dadsana rin ang mga pasahero sa mga lobby ng mga terminal nito. Ganito rin naman ang lagay sa mga bus terminals sa Cubao, Quezon City, kung saan pahirapan sa pag